0: ene ya. O right ni na mo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Yeah, the Twisco all in one for frona ba. Coco, milk.